0: ine nga ral kam me epsa ine ta misike ne ine ta
1: ye ral cheo lam san ta je na yau yau mar ta gyeob gi gi ne le gyeob do ski dine mesje gyeob gi gi

0: nemsi le gung ge tra che be ngun da da gu ji o zu ming wa san be sam de ne ki gu yo ma da
1: ji ru ge ne chi le yue chi sham ge tuen zen ka li ya to nan chi gu nemsi ngun da da wa chue zu sa xi duo qi ba ya gu nian ya gu dian ne ning ge le yue tu gu ji xie ji dian zu ken song el

0: Shursu, tasoda.
1: Yamen daoji mane me manyu. Me khse dane chayan mindu.
0: Karina.
1: Dile ngudi ge junjun che, war dulam ya hus che na.
0: Rangi ji dha sigre ya.
1: Randu da de. War sim da chu mindu. Yamen na. Labja yangya dange, tuisan yangya yigze dangju na.
0: Nalungu dinje khwa yo shi. Mashine randan su gu dinje shi. Kese du ra chu na. Nga zo wa gje shi yo shi a.
1: Ana khje shi ho re. Nie rang ga le ha ma gu yo zbe. Xie ma de nie wa er sim da jie jie. La zha zhong ma de si zbe. Wa er he ni hu nie sun za qi jie xi ying min du. Mo rang dong tong du. Nga wo ne. Sim gi bi ken ma chu.
0: Di le ji.
1: Ji. Le me za, nga ranzu nal gibri. Gibi nimu ji yungu mebe, dugu yashi. Nga rani lopjun chiya ma chunza, rinne da junta yo mari, buwe suwa dinze gyeju nye ibe. Nga hu ne yi, buwe nga nying suwa dinze gyeju ndu mindu.
0: Rang buwe nying chi, nga nying chi mudgue. Yang kya loji dangbi na, zosong katsu zhung ma chi a. Lop yun da, lop di zhin pa. Ha, si, tengto dike ge tse ma shi, ngu ne yik tse lue na. Chosong shira dango hikishi. Kese ngui yu na. Nye bogo dungye dinze sukhribe. Ta zhixia, mendong.
2: Da sheng.
3: Lo.
2: Nye chen de kizu na ge mei zhong. Mei hua ge aja ma shi. Rai mo rang ge chujo ma shi.
3: Amla, kira ge kar sung yu. 我到美中给美花钱不下家岁拿不起毛当卡给买的送贵呗几个爸爸的几个阿妈日阿姆拉罗迪给的阿三十多年起来日马瑞迪呀大概马三亚的日呗我就所做给来所这边偏的日
2: Cikgula nyeshtu, nye ni rang kondru sabri samchi.
3: Kondru har sabri.
2: Nye rang xie ya di. Rang da mei zhungge lo di ye na gale di ye gyabje. Saga tungge xie ni mei hua qianbu qia qia sui bri. Tundo ya hu di zhe qia. Sui sui bu hu chung chung neng xie so kyun xie bu di. Le lang ma ri. Hu ne le lang ma ri.

Kyunsu kane shiayade mudo mewa. Kyunsu samulabdichi mo suyubri. Mura yigzaya malo ya su suyubri. Nye suyubri mudo kiransu mahri. Nye tondo khara chetu uri. Shugle cheni ngui do sergi mahri. Nga kyunsu ngui huya midu. Kyunsu ngui lena nga la

0: Ni ji mo ma la. Khapsan ka mesh na.
1: Kusho kan shan la. Kina zu mi kan ju mo ju sim ye yor ba la. Gen ling wen yue la. Fu hua ge ge gen chi mo re la. Zhong guo jie zha yu bei ke wang ri. Kina zu lam san le gu ye. Xie ma do. Se ni zeng bu ling ge cha gua duo le. Ri bing mei mi. Zhong guo ke wang le. On yu ken zhe xie mei. Chang ma gu ge da.
0: Chu ni chi mo ma la. Sanyi dili geta chiwe san yu chi tanda khabji. Di tanda di ngana yi chuidu na anama do takchui tukma zhi. Kira, tuida dunxin ye jibo nga yi ji yu.
1: Dika sire, yin yi kar nan zi yu.
0: Tente sire, zaji wu din ru gu yi gi. Kina zi labde gen jing zi le la gi. Nga zi ya xe xi na zi ribil ki zi nga zha xe sung gi. Yine zhungu yong ye kuka piu nima qing. Tari nga de le du. Lubudu huang chuang bari si yi. Chuyin shima meng la. Di yu ju yi bo zai bari xia. Rui li dian di mi gui cab zi. Kiran da gu xio ling la. Chok bu lu tup ting zi zi. Kiran ge hu di rui gu yi ge di kaba yu me dian di chan si yu zi. Gu xio meng la. Nga mi xiga zubu ting zi me. Nye zha wala kiran ge gen ling la chen gui na zi. Jia la di nga zhe ro na.
1: Yine rui li di gen ling la zha li yao ma zi.
0: Zhe, Gushio meng la ge, jala di gen ling la za mei bu kinko duku. Da chen ki rang ge, jala di khaba yu mei, den de kinko li.
1: Nye khaba ha gu gre, mo shi ne jala din de ju yu ba nye ha gu ra ku gu mei.
0: Gushio meng la, mi nga ngeng yu rin gu mei. Dos na, ling wen yu nye chi chin ji ge ji awo shi ji. Kiran le, nye guang bu xie ya ge tui zui nima jik dhe chio, nima jik na cui le, rui lip di nga dhe bi yi na, nye ribi huang bu qi mo xio di ji kong le chio, ka dian zi li nye gu da.
1: Gu xio gang shi la, jia la zha qing bu di zhe, nga nima jik na le, cai guo qi na kan zhe si nye gu re, kiran ge ka gu zui ma na da.
0: A, bai ping gu zhuang gang, tanda ribi ki mo si yin do kan ge zi li nye cai bu zhi. Rubio anta,
1: yunga, dosna, dosna. Kiran ge gen ling la, le na da, ngi ni nyum do sai ga chi bi na, gyo ge chai to gu ru ba la.
0: Gu xiao ban la. Kiran la ta de cha ji de ya ge wang ji yao ma shi. Na yin ga yin mu xie de, ni de ge wo ne tu yi. Qi chan na, kiran la gen ling la tu gu ma shi. Da de ri, gu xiao ban la, ni kiran la ten do shu ya chi bi. Kiran ge ka tian ci ri ne ji. Udi rigu yiga di nga zhe neng giri, shiba? Xiu gu.
1: Iya.
2: Bala.

0: Nidon geloro, pönjong lopchengi, lugyu rikbe sheranbe lomnen top. Tanda, pyo rangyong jong, rinwun songgyup shimju kanki, rinbanibbe shimju ba chemunta, unzi shunbe tugen shishin yu. Shimju kajo ni, chobyo togangi naje rikbata, pyo gi nawi lugyu yin. Kong la gesi jigyap kan, sishungki mikse pongnun cheke bata, pyo rangyong jong mima sishungki mikse pongnun cheke ba. Pyo rangyong jongi rikshun lakze nitibbe cheke ba. Gekab rinne buyi pyujun cheke ba. Tishin jong yongi chita rinne kyapungi chakjian rinne kebe cenyen so top yubayi.
1: Ane tak nga rangzo ki tunzen shiba dila. Ane jengri tuyaram namas ya tindegi ngoro shiwa yins. Ane kante jila yina jengri tuyaram namas ya yamirwa. Ane dini nga rangzo pyo ki naji rikbegi dinanola ya seyu rangshingi tinte tanyeji res. Ta jirtan chebi ina nga ranzuki ta kongla shubi nangshin. Ne doje samen turibdi ni diga gochukbegi jirtan rodan chebi na tuzo di ina taben longo tijik chunji ina gochukwari. Ta ina nga ranzu pyo rangyong chongki ne doje sarmeki ne shugi juchara deba inba ina maang chebi ji taben longo ngadong chunji ki tinte ina shugi chanjari. Ande nege longo sundong yeme dekabla yinba ina doje sarmek turab siya de jugjiwa taan ande nege jengrik ke turab ngama siya tindegi tuigabji ya gochu deyaw res. Ande sundong, ala longo sundong yeme ina gochu ne ane turab chugbegi tuigwe parzam tula ya ne tindegi pargabji la ya taan ngaran zuge bhege naji rikbegi ane turim yedan di ina lo ya jengri turab ngama si tindegi Yawa jigu yore, zo di karara zina, ane jengri la juje che ne, ane suwebegi yobje tanga, yanama na li che tanga, yanama na ane chi su yina, ane tuirim rimshingi, ane jia rangla suwebegi, ane jubje tindegi, pechwe tangbegi, ane lakja, jengri tindegi, zozang chebegi, lakze, tindegi tenne, ane nga ranzo yobje suwebegi, yanama na, ane jik tuingegi yobje suwebegi, ane yanama na, suwebegi, yobje suyo na wo tinte zhila sikwa waris. Ta tuyurab dii kawge na zoyo ki nga ranzo ringne shusha ki chabzoyong la kante kante yo waris na ringne shusha ki chabzoyong la yinmane turgung ji turli ya turchuk siya ki turgung tene chago zhimu tene ge nga ranzo turing rwa sibe turing tene ge nga ranzo miso tente ge tene ki ne shuyu dhabu wo tinte waris. Ta dii kawla yinba yinna ane karara suni rungyo dan nishu tadaali ane tuigab tiigi jizu kiechu kashi tongtuba becha shaba ina a shingli toala inba inba ina ane longon gadongi tegi nga ranzu ki to gochuba ni tegi kongla ngonru shubi nang shing ane nje chungchung tende serbu da garbu yana nje chenbu sumdo nga jo chukja chunje na sumji ne cho rwa chow tende ane chabjigdo dole taya ane di indu gala an Pyoge togang diige ane, pyoge ranjong joge ane jizo ki ta diige pirim di gandajila ya ane pekyur yungu yoresu doigala ane nga ranzo na ngamur rangi ta jik domegi jizo ki ngoji yorba ta di rimshin ane jizo diigala ane turib diigala jerim ki jizo dinde tuyomba ta tene yana me na choba sosuge ane goben dabu rwa yana jeo dabu, gyabu dabu Tindzhegi ta tsoba nga ranzu labi ina gyachen, sikarwa, gyachen dhibu. Tindzhegi ta jizo ki nzikshi yobagi, tindzhegi namba tindzhegi ya tuyong yungu waris. Ani tindzhegi dhirub chubala ya nchukji, ani di tilhamardu ina ta nga ranzu longo sumdongi, yemen tindzhegi sumji, tanda nga ranzu ngobyo pangdala ya, ani shizimba inba ina, ani pyoge seyu, lakbardu nga ranzu yalungu yuidi, zohor chebegi, ani Uzanki, ane ni yuji dewa gashiye ki zangbo ki yukju ki yulung kashiye la yinba yina ane nga ranzo ki di jizo nukshi tinte ki ane daji wangtang yueba tinte da shwa da wana zo wangze sikaro da wangze dabu tinte ki ane terim ki dikshi jizo ki dikshi yungu yueba tang ane dene ki kare yungu oras ne jiawo da, gyabo da o tinte be dabu tinte ki yungaya ki tuigab di yina ane Tantei nga ranzu pyoji, naji rikbe nanglo la ya tuirim 작업 작제 남의 투급 시야게 되다 투급 되나야 진짜 지조 폐기 진짜야 넘버 진짜 레스 다디 나로야 마란족이 나제게 내슈를 찾아봐 임비나 돌게 나제와 다 돌게 나제더니 하자 기표준 소버리 다 되긴 권라야 도체 서메키 마란족이 내슈와 다 나장기 내 강마 마부소니 내 롱시 동네 시동갑기 가게네 돌진대야 녜브레 다 대민게 마란족하고 바로도 롱숨동 아니 응압제 독재 존재의 숨짓다 내슈 진이 잠만 임바 그러와 아니 나라서 벽에 싸고 큰 용을 딱 찍던 게 싸고 망부질이야 아니 돌 망부 용구여 봐 라버도 나라서 아니 장부당 초침부 아니 딘제게 주구기 롱숭 잠만 임바 아니 아니 심바게 나라서 아니 사법 토베 그러와 개정결에게 사법 토베 담미 시동 연기 아니 자당스럽 딘제다 아니 장당기 아니 세유 망부질이 있나 아니 돌딘데 하장기 편침부 딘제야 니고 요레스 다 디제 나는 예배 나로 학벌도 단단 가서 예배 로시 나로려야 학벌도 아니 계급 중에 주당 아니 종 땅 메마 시중 아니 종 중에 주 대여 기타 말한 적이 아 전바 이날에 야나면은 소유카게 아니 메마 시중 이날에 공주기 잡조르당 하장기 잡조르 제베게 내 차견 올라이나 아니 너리 쓰기를 임배 있나 만족이 나지에게 레구 마무치어리 딸 나지에게 레구 마무치어가 디 그림 디 나로려야 ngari sikuli cha cha pa yin na langchen zangbi chukyu gyung gyu la yin pa yin na ngan zyoge ta longo sumdong ngabja ne ane longo sumdong ge parla yin pa yin na ane thur dindegi khonsu toba ge yan nishu dindegi mambu nye war halam du ta lakbar du zwa lakbar du ta ngaran zyoge tabel longo nidong dunge chunche ne gozo zi ane ngari ki ngaran zyoge locho sakura lunung ge zong ane chogo chenpo ki gyukung ki longshung ane langchen zangpo ane di mabcha zangpo dene ki singi zangpo a dende ki longpe ane yulung mamuchikla yinpa yinna ane di turdinda mamunye dewa ane nga rangzo dacha xaabme na langchen zangpo chugyu doki ane turgung kuru kyam siya ki ane tursa dende zingli yinna yinna ane ngayi ki yigi wangho sirwa gyalun siya ki dende ki yigi chibi ki targo ta ane sirgi xaaba dabo Tā tī tā bū nāng xīng lāng jīn zāng bū yu kū yu kī kī tū bā lā shuwa wī kū yu kī nē tī tīng kī nā zāng tā zōng zōr chē bē kī nē yē yōng kī tā sāng dār lōng gō sē yā sōr tīng tē tā nē nē chū tā sē yā sōr tīng tē tā nē kē bā sē rū sē yā sōr tīng tē tā tā tīng tē kī nē nē kār sē tū mā rā sō tūr gōng tīng tē nē yā tā nē chī chō tā chōng lē tā nē zhā wā tām sāp yu bē kī nē tīng tē nē shū māng bū tā nē yā nā mī nā mā rā sō jīng gō māng bū tīng tē yā nē 산제 총버레스
0: 콩도 겐샤르게 우두라네 푀기 나제 리베 투잠 칼레 작체 투급기 투잠 예단타 티시 타베 산니 총위 급티 투급기 나슈 카지 골라 모두 두드나 투스 샴라 겔라네 모투디 우장기 대와 제비 푀기 유우쿠도 산니 총위 작체 투급기 나슈 카지 골라 모두 능기 임베 생게네 모투 기시나로
1: 네, 다 두릅 가라조 니슈 탐박이. 네, 로럽 계주 예멘에 숨지지 안에데 단단 가라조기 쇼 누기 로와 가라조 단단 너리기. 으 너리기 가라조 단다 조체와 숨미나르 시나르 디퓨베게 안에 두릅 니슈 탐박이 로럽 계주 예멘에 고조제제 안에 아 우유구기 하사 있나레 시그지 있나 로가 있나레 딘제 나로라 임베 있나라 안에 가라조 나제게 모든 규제제 나외 돌궁 진제 마무치야 네 가나 간잡이야 예브레 다 대니에 제제 된제 나로라야 이나 차샤바 임바이나 아 단 롱어 숨동 니게 숨동 숨게 아 춘제기 아네 마랑조 이나 돌궁 진제 니에 빼지 차샤바 임바이나 아네 마랑조 딩상게 네 내동 종콩 단 내동 취소라 딩상 내동 취콩기네 계산 다 제사스에 된대다 로다 종콩기 아네 things yes or tendeda somege dharma yes or tendeda jimbu zong kongdo ge ne serto se tendeda ta dei ka ge ne dorsa tendeda mamboji ya ni deoris ta dorsa donzu ngodoyon chebe ge ngara ndola ya jaje kanje chong deoris de gola an pege ra wa degen gola ngodo shibe na shin nubjo ki ane ngari segu ti na longo taben ni dong dunje chunje ne gojuk be ge ne pege jakje ngame durup se ya tendege pērīm jīng nālō yā, anē jūdān jūg shīmbē kī māngshī tōlā yīnā, yūzāng anē yūrūng chāchāng tōng kō tōng tūyndilā yā ngā rāngzū pērchū shāb nāshī, awa tōndzūlā yā yūzāng kī sāgōng tōndzū yā anē rīm shīng, anē chāchāng ngā mē tūrā kāwlā yā, tīndrē kī pējīm, pējī yā, pērīm dī rīm shīng yā jūdān jūg shīng yīm, rā, tīndrē kī tā rūchī yā yungu yōrēs, lāqvār dō tā tūrūp dī kāwlā yīmbā yīnā ngā rāngzū ne tō gī ngā rī lā chā shāma nā tūrgūng pēn chē shuē dī kār tūng kō rā sī nā pēn chē shuē dī sā wā lā chū bē kī nē sābū rā sābū gī tūrgūng dī pēn chē mū chī tūng yōng kō rē sā ngā yō lā yī nā tā nō rōm gī sū bē tūrgūng yō rā dī yī nā lā kio yōng nē kā lā bār dō lō ngō nī tōng ngā bjā tsūn chē nē rīm shī nē ngā rā dō dī lāng chē zāng bē chū kī gīn zō lā yī nā nē sābū rwa, sā wāla gā, anā pūpa tīn chā chūy chī chī, anā ngā rāngzō sā ngā la yā sābū, anā sūnbūr dēbī kī, mīnam kī, anā dōkhāng nāng shīng, shīmbū kī, pūngbū tōng tō la yā, anā sā wāla yā pūpa tīn chā chūy chī chī, sābū kī, anā ngā rāngzō kī, tūrgūng sūyā tī, anā tūgab tī kāp kī, tāpēn lōng nī tōng ngāp kī chūn chī rī sūm chī, anā tī tāsū shūk chīmbū chī kī, tā tī ngā rāngzō nūp chō kī, tā ngāri, tō ngāri ngāla yīna ngā sā tuyabhī kī tīndhī kī tūrchūk chilūk chatāng kī tūr kī nāmbā chī yīmbā chīk chī tā tī kī māngshī kāla yā anī tāndūng thārī yōrā sīyabhī yīna wīzāng chōla yā yīna ā rā rō thār sō hālā mī yān gāchīng bū yuabhī kī ndō kī dzīk bī kī anī būrgāng yāna mī na ndō shī bū tīndhī kī ndō liblī chīng bū tīndhī kī yīna yāmbā tā bū tīndhī kī dzīk bī kī anī yān dō chōm kī būrgāng tā bū ā tōndzū yā yīna ngari chola yina rinyi tsam tuyungu yoris taa donzu tuyumbegi tuy ngari ngula cha shaba yinba yina a nga rangzu eeshiya uyma yina re didan zhawa yubegi lakbarudu nga rangzu xinjiang kirwa sagong yina re yangnam na nangso sagong yina re tenzini ane yaama gyebeyo taa nebeyo mangbu chebegi nrugbegi ane tsoba taa kongzugi ane shusha shabegi ringnegi ane donzu dan zhawa yubegi res taa nangdo nipu dila kare yoris chagoy rimu dhirwa chagoy rimu diya ane kyaagwaan di tekin kongla shuubiage mendo taa mendoor siyaate naa shinchi chi ane toyo ki ngari ane changdaan ka nabju ane kya chenpiyo ki tzadang tinti kaangla yaa chago rimo maangbu chi nye dewa res taa digi naa nga raanzu tyorab ngaam ee kikab ki naa shimchuk chebi gyurim di naa nga raanzu chago rimo digi kyaagwaan ka sayu inaa re chago rimo digi taa nga raanzu ki ane kuelu kuedaan inaa re dila yaa nguzi tinta chire taa inaa nyewe loo chuk chang chi ki naa loo la yaa nganzu ki naa chi rikbe takche chebi gyu Ani ngā rāngzū pēkā chāgō rīmū sīyē dī Ani chāngdāng kī, ani rōgbē kī rīngnē tsaṁ mā yīmbā Ani sāṁ māsā kī, ngā rāngzū sāpab tēzī māsā kī Tsaṁbū tāng chō chīmbū gyō gu wī Ani lōngshūng tīndrē lā yā, ani chāgō rīmū tīndrē māngbō yā Nyēsōn chōng tēyā rīs Chē sāng tāng ngā rāngzū tūgab dī kāp lā yā Tā kīng kōng lā ngō rō shū bē kī Ani dī tūr dī kī mēng shī kā lā yī nā 하장 갸치와 편심부 예비기 자고르무스 얘기 저저 쪼르 체비기 아니 나라주 나우 나라 매부 초기 미리기 아니 군대에 통도 준비기 속자 아니나레 야나메나 나라주 되 응원받 자비 아니나레 야나메나 나라주 대추다 야나메나 나라주 이니 대배기 아니 저거 딘데다 저거 유바다 저 다 조행 거기 나라주 믿도 락싱기 네 미게 뭐 동기 유배이나래 야나면은 줄로기 대배기 제고 이나래 다 딘데든 저 유배기 저자 쏘르 집에 타고 좀 마무지야 니주 요레스
2: 공도 옌샤르겐 원두 라네 퓨위기 대와 인비 의장 퀸네 타베사니 중위 작체 닝메 두급기 나슈 카지타 대신 차고 리미 나슈 소기 콜라 모두 두르듯이 난춥스 샴라 겔라초네 퓨 쩨뷰 두급기 나슈타 나제 골라 모두 두두 능규 임베 랭게네 모두 기시나로
1: 더 랭게 상매 켄살 우리가 선비 되럽더니 안에 들고디 조약에 조디 가르스네 들어든 바 전진에 고조 대어로 안에 들어든 바 곧 주네 안에 들어 900 안에 로랍다 숨주이나레 10주이나레 아 딘제기 제가 안에 조제오레스 다 대거게네 나라도 당거사 도슈 되게 단나지 ngārāntu dākṣe shēnārē nājīye kē anē ngōdōn chīye kē tē nē nāngdōn zōdi kārāsirī tāngbōdi pāngsōr wā tā pāngsōn nālō rē tā ngārāntu lēngi chāngmē shēsā tāgu rē tā uīzāng lā yīnā tā tāndā pāngsō tī pēn chēshō rē jīmbē yu gyōrūp kāp kē rō wā tā bēn tā tīsā gōrā ngārāntu jīlō 지로기 안에 드럽든 뭐 춘제네 수 좀

0: yueba ha kogu mindu. Yine taja yueling shiba yu, nganzui wara jawa hachang yagu yueji sungbashi. Pyo do lo gaxia deba yu, chen linki pyonchong le yunga samu chung yu. Talu daju tujin char zamsu, komyo daju pali na pyoji sagam ta rinne so chunbe, mikse daju pali su yu samlu kor yu. Chen linki giju pupuki la ne, daju pali sowe yurim chu, nge daju tujin ki yunggung xieja so mangbo xie chung la, daju tujin ki tujin yang sebo xie chung xie sungbashi. Tadengi daju tujin gebsu gek chonggang ki, daju pali ki kwakze chu, ne ta chura. Caksha so lukba ma se, deto tetong pyo ki kheju denbe, remu ta samin gui be daju pali pso ne, sadu kheju kangri ngunbar che yu. Gek chonggang ki, jinda no chun ki, nganzo pyo ki mikse kheju denbe, siri daju pali na luk ne, miri tunji yongwa ta, daju tujin chobu yongwe, myndun chonbar che yu, je sungbashi.
1: Daju tujin yin, sabab toze min somdong chuki senbe, lasa kongara geji namdang ki le dunba tsu. Rengwe jengi layi da ta namshi celen tibu, loglab ta guidong tibu so ki duen tu. Rengzhi nengur che di, zhuba tsu denja la gelin che jun shi.
2: Gongme chu sui geba samlang, lasa kongara namtang tu, namchu mangbu papur che xin yubzi. Tibu to tamba denzin, lega xiong ne tapar lo ju zhugi yubba tang, da dong tibu to lega che ne lo sum zhugi yubzi. Mangju ke zhu, pen chong ka kong to tamde ne yi, kor gyu bu to tamba denzin ki. Tiling a tsen le yin, tiling gong mo kim lan nang min nam zom che bar teken zhubu hachang ki yin bang bu du. Nga zui le gani zhubu nam ba den jang ang chir gyu tu ba che gyu ti yin xie sung shi. Da ju tu xing ki tse mo, gen nang ne zu zhun ki gai kyun chi shu tang to shu yin bi, gu dong di bu ti nang, da ju pa li mi lan nang min nam zom ki sama ti wei gang mi. Ti nang yu bani lo hui chim chim che bi, ka zhui ki da da tang, gui mi gu dong gai gai li, ku gyu mi bi. Mangju ke zhu, pen chong ka kong to tam dine, kor gyu gui dong di pu to tam ba, xiong ding pan ki, nam chu chang ma di la ngang pe pur che pa tong ge, sim na ha chang ga pa du ji sung zhi. La sa kong ka nam tang ni, ye long zang bu rong xiong tu nian yu ba tang. Nam xi gi cha gin nyok zin che wa tang, qi long che hui, gui dong ga ye tang, ye ji chang ma nang chong dine che mi rung wa xi zhi. Gui dong di pu wo du, to tam kan yi ba tang. Nen di ni, nam zhu mabu kong ki, ne zhen wa kye chi shu ti yin bishye. Mang ju ke zhu, pen chong ka kong to tam di ni, kor gyu gui dong kong ki, zhu ni xuan ba liu hao yi. To tam ba ji ki, nam zhu ka xie la, ke gyu gui dong qi gui ki yu la. Le ge ti qi ge, lue yin bu zam yang dong mi rong. Ngan zui le ge ni, zhu bi cang me dian jia ta, zhe wa yue ji song bishye. Tui qin ge, la sa kong kar nam tang tu, zhu bi mang wei tui yin ba tang. Da ju tui qin ki, nin ti er, la sa kong kar ge jin nam tang ni. Nam chu gya thaan gyuji gyi chi pul yubzi. Mang ju ke ju pyo rang gyun zhong ju yi. Mi tse ka se so thang, gui dong to tam la shu gyi ba. Dab dun chu xi ding wa so qian ni, dian jia ki cai xi ya bu song yubzi. Mu bu ru bji, nam xi xie bshu thang, lak zai gen lin. Kul gyu da dong so, le tun bu cui, chu cun ni sib xi yi rin, le ne dian song dang xin yubzi. Mang ju ke ju pyo chong ka kong to tam di ni, nam xi xie bshu bu ngun da kan ki zhu rin xue ba, zhao xi wei yi. Tanda ni, nam tui jie wei tui cui yin bie, nam xie la gyur duo qian bu yu. Ngan cui nam xie gyur duo tang, ta bu qian bu gyur ban suo yi nam xie la xin ni. Da xie cai lin qie gyur xiu gyur ba tang, nam xie cai lin lian lian ni, ke zhu dian jia ki suo da kang da bu xie yin bie. Cao kang ka ki nam xie cheng xie tang, nam xie gyur duo la xin ni, zhu bu cui dian jia la gian lin qie xin yu bie. Mang ju ke zhu, pen chong ka kong to tam di ni yi, la zai gian lin bu di qian niam su wan, da wei. Dixie le gorsip che shu che le dang ne, chen dong chok dun dixie ka, gyun den dar, kor gyu tup gyu gen lin che xin gyu ji song shi. Mang ju ke zhu, pen chong ka kong to tam di ne, kor gyu bu gyang cui khan ki zhu rin xuan ba liu jia di gi. Shok ban nam zhu tong ma ti pu wan ne, chen kong ki nam zhu ju xu ti, dian jia ngang pei pei par, ngan cui rang rang ki le ne din song che di, zhu ba cui dian jia la gen lin che gyu yin xin song shi. Da ju tui qin ki cai mo er, ta sa kong kar ge jin nam tang ki, mang ju ke zhui ki le tun ba nam. Neng mi tan nyam zong qie gu chung mi nang, ke zhui ki dian jia la gen lin qie xin yu bie, ti ni kong nan bie si mu yu ki nyam zong ti zhi.
1: Himalaya ri gu ki kang ba le lei da se zi ni, zem lin to si bab to shu ki lei da se zi xi yin xing. Nu ju te gu kama lei da se zi di ga ra jie shu qie yu. Di ge kan long la yin long du zi, Tang xiong ki che ge ya si yu me ba ta, chang ar chi wei gab su, chui zi le gu ruo ki shi shi tu xip ju ro sim gu yu. Lai da si zi su, jia du, bi ma cui, reng zhong ki kuri yu cha jin xie bar mi du ba ra, mi ge ki nga gong song xin yu.

nam ta dong la me ba ta pon do chong zui na song wa cho ji bei xi kim go ne tian go zam pon do chong zu ni cham do chong ge le ding qian zong ding qian chong de kong su do xing ji lu ni dong ge lo ro ngui su na song ru ba zo ba ta go rian ta de xi ce lian zang xi ngui ya guo bu suo ji lian gen ku ji xi tian ge cha ra 如果提, 미추조 바람 망도 당겨.

0: Kurang chong zi, nyok zi mei pqiap shi di. Neng mi nying jie, nya lo. Lu xue ki sim na gi, kong zi da kang zi xie si mei zan. Cang mo, rang gang la xie pri.
1: Tak shi, mo rang tang tu kong zi sa xie, nga so jim tu yo shi. Sing bu xie ya ku gop jing mi tu. Zo u di, nga kong zi na bu go sim zi leng ki. Bu u di, kim sa tin zi na xia bi na. Xu go chua la zhu mo ge sing bi. Rangga nga tsob che, morang kye chish che, tab chi dang che, kuyin il sing bu chi da.
0: Nang da mong ho, bu di nying jira shidu, rangga mo lam nye nye chin ba. Lu shwe ge lam gyo di ge, rangga sim na ma shio la.
1: Din che khaba.
2: Jing ro, kar cha song, ugrin dirle dang che. 年长, what you say, Machu?
0: Machu, Shanda Joami. Lega gang tundashi. Tiri Pomuchi, Mojali Yonji. Mojan Kuki, Goksuchi, Jin Suchi. Tine Zonganala, Chonsha. Mora Simna Betty Kondrisha. Jugo Bosu Ninjereshtu.
2: Raina. 可对于你没交不通的人